Nduma jamaka ndoko kongonga mambunja ngomya. Mbaduma napenda napenda na kumjaga. Mana kumjaga kuma nyanga na kukuboko kumuja pinda dinga na chikuma kumpata mesanga. Mana kuma kuja kamu nga na nyima na kutsoma na mapanga ngombe ma. Nyuku jago di bobo mbani kadang kuma.